temi omo Togo an awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma londi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpanju ni elon labone yesemo e mbe ako fofun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won.

Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka ko kona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa ka njam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Ka na sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pe yar. Lili mo sa ka njam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanyar yulung ba saga ne acha ne chula ga bana leke ne da ka blatine na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinne yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trne ka ne ma ka ka na do gba ka fala ban ka ta de ke do na do gba pour kinye koma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo kinya fiba a simple tuna ti sa trete go da gom na apipi ko pengba po a bora ya na che bo gba ban ya anya bon

buga to go bu foka madere nan mi minna bara oran dida na bara bara har na mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le ga matar na bara har wule mundi ba son to mumri nogri mi log tal ki de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran te bat san saban central plateau padan na martin padan redri mi te bat dran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bar to wada ki ka wirana kasur wule wada gele bana san kalanga nu murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay madi yiko kay ta wule be be mi ti tambo na te minguna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwana me gudu na hatun bebe sana tibin getu.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakba chukua iwipuni ini ba dapongwa farandi.

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gbe fun

tar ta ta na ta war togo wisa ema meila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay ku huna nisa nuka nota la ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate ta nota sna maritim taman na wolen tekle hundong karwe kata ka hundong kat oso ay ku hin nil nalara ngkan tala ay ku hin tise ka hundong karwe kata ka hundong katana aku sa ha muto nampa karate ta nota sna gran lume neresiru mi se muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pa wengena e carite ne kor dek pakau ka ay ku nyere ni aminya ka kalmina agelmita kara yerka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walana wa muwa mutu nampaka fala nuwa mbase wana wajar waten wa wasa takut itu temer ta wali ka sta no apis wana wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikisa awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikisa awarta ya no anga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia awaren na wumpatan wataso ni wafusu alafia awaren.

0: te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bo mo le to to gu te ba anyi nguri ye ye fu wo ku i le ba se ba ke re to gu gen de re ne ye ku tu bo ya pe te wo lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku ba se ba wo ku i pu ko nu le yo wo ku ye le ba se ba ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni ye ku ro ru ju ba te mu ne jubo woto pram pram blese bu okwi te atakpa me anake munek lenke pulo purwer bekende bekende kola sokode munek lenke pulo dapangu munek lenke ko katil richivye munek lenke pulo mata mele etini ne i ke flak fwebi kwe bukunle kasa akoro akoro ko fi sabele le sebu okwi sa kalola neye ufale ketayite ke ule fukara munek lenke kulo mulome mumuye mena pale o kui la ber ke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wesa ulurure abai mena farwe la yiri la wele mi kuru
1: tokwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron waduburi biya ikwele ile tuwa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba napongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasardamu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna aaye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa ala meri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

Aha, togwa na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokwa na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa wo kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so kode atakpame na maritima atan pro blan pwi yar. Lili mo, sa wo kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yote sa wi mo ko sa lada. Na ma, sa yu kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha ne chula ga bna leke ne da ka blatine na dubo ba ya ne cha ne lejo ngam ya bna na tina yurum go bna kan ya ne ma ba jala ma ga trne kan ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka tade ke do na dubo pour ke ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko pe ngba po a bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bo

buga to go bu foka madede nan mi minna bada waran di da na bada bada har na mundu mundi bam bor be bad bagi de kang ragar dir na wule rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log talb ki de go rakirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat dan nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bar to wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo harku bibir ba kalan ni ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te minna kay mali yiko kay ta wule be be mi ti tim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da banna me dum nana hatun bebe sanata bin getu yu

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokorit atakwa mati atata nutasna maritim taman na wolingan tekele hundong karo ya kata ka hundong kata nso ay kun hindi nalara engkan tala ay kun hindi tise ka hundong karo ya kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate atata nutasna gran lumi nerisiru misese muto nampa ay kun nyari ngina sakana ha muto nampa na pawe ngina ikarite nekor dekpa kauka ay kun nyere ni kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampa ka falana wara kung bata karana wara walna wa muwa mutu nampa ka fala nuwem pasewana wacara watena wa wasa takuti te temerta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga yeku linna tokorota minister nampa nyalo ala fia awarta na wumbata mata soni bagusu ala fia awarta

Togo sama bagal mi somdo buna gane bile ni sobolu wene bali ye botu gwe ya de yun muda nono ay alwata da lazi zebe te mi sobolana le de yun bubu garom dindi ma na bile da kejila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune na zangu nguli hii nubi tuzu fe de yu tabangu kholu da gitti da sogorei kholu da gitti da atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da agitti da dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nulurungu nguli ni tuzu fe de yu karo kholu da gitti da nilu mitete da agitte da alwatun dubaru mide gitti da ullu ni ndete da gkalu laraki hilizi zepo ga deyo sobala ne.

0: Aha, togo ana chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kab kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yote sa yu pwini ni dal. Ka na sa ke dapon, so kode atakpame na maritima atan pro blan po yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mo kone lu, ke yote sa wi mo kusa lada. Na ma, na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar yulung ba saga na cha na chula ga bna leke na da ka blatine na do gba ya na cha na lejo ngam ya bna na tin na yulung bna kan ya na ma ba jala ma ga trne ka na ma ga ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na a pipi ko pe ngba po a bora ya na na che bo ba na ya a nya bo
1: togo buya togo bu foka madede nan mi minna bada oran dihida na bada bada har na mundi mundi bambor be bad bagi di kang ragar dirna wile ragar di torg na be ida mugu bindin na runi irin kere in irundi lega matar na bada har wile mundi iba santo mu murim nogri mi logo talb kira gura kirin anna basab yel kataka kirin anindi bindin ran tabat san saban santrak plato padan na martin padan reidri mi tabat dan na kan kargang padan na luma berungun bawana mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalan an murana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir bawana mimna kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be busan dogdu ko kuyi harku bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin busan da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mimna kai mali yiko kai ta wule be ibe mi titin bo na tin bimna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da banna me dumna na hatun be sana tibi ni getu yu
2: o ngwala adam marwa to go kwa ni taba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me fa ta ga do ka jo da tana me ya ta ta de tin na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni kapa ye ni ye da pida la ni ni o tang ti ya ye ni ya ga ba pa to ta jan da pam bu tang o ti ya ko ti ga kwa ta to de bu tang o ti ya ko ti ka ye ya da pa lo bu tang o ti ya ko ti ya kwa ta jan ni ke ye bu tang ko ti ya ko ti ka de ni ye tu bu tang ye bu ri ye bi ti la ro kwa na kwa ye ni ta ti da bu tang o be ni ka ra bu tang ko ti ya ko ti ka kwa ta do mo mo o da di ya bu tang ni ya ga a tuwa kwari duwa ti ya ta ti ka bo di te ni bo yi bu ka ni duwa ti ni ya ga ba ke biya ka ka yi na me be ni bo di ka di duwa mo mo ka bu ti na me ya ti ka ni bo ti ye ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ka to di ye pa ka piko ka ba la na ka ni a kwa yi ba jwa ta na me ya ta nkwa ba a duwa ra mi ya ka do ka wana pi mo mo da ba ni ya do ka ka kya ta ka mo ka da do me ko ti mini si yo ni do kwa na di do la pa ta ga yi ba ya ba.

0: san togo ga wata sanarwa. Kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kamfe ta raba gidajen tsoro wanda aka yi wa maganin kwari na wannan shekara. Za a raba gidajen tsoro a kashe biyu. Rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka: yankin Savannah, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi tare daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake, zai yi gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen tsoro wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen tsoro, ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen tsoro wanda aka yi wa maganin kwarin, kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon tsoro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.
1: Tartata na tawar togo wisa ema meyila nekal mete sefena pisina hami muton ka fala ka rakorota ka unonka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na wolta taman koro mingantekale asese unonka rewe kataka unonka tana oso ayukun huna nisa nukanotala ayukun huna nesan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atakwa mati atata nutasna maritim taman na wol ngantekale unonka rewe kataka unonka nso ayukun hindil nalara ngantala ayukun hinitise ka hundong rewe kataka unonka tana akwasa ha muto nampa karate atata nutasna gran lume neresiru misese muto nampa ayukun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena ecarite nekor dekbakauka ayukun nyere ni kam minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami mutu nampaka falana wara kung mata karana wara walna wa muwa mutu nampaka fala nuwa pasewana wajar watena wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona mutu te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mutu te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia awaren na wumpatang batasone wa husu ala fia waren

liye botugwe ya de yun muda nono al watu da lazi zebe temi sobalana le de yun bubogoro mdindi manabla da kajila dindi miyekbo hasyar vina gane keteke kutuni nanzangu nguli hii nubituzu fede yu tabangu holu da giti da sokorei holu da giti da atokbama holu da giti da ni jivi holu da agiti da dindi minalende bo hasyar vina gane keteke kunele nilurungu nguli nituzu fede yu karo holu da giti da nilumetete da agiti da al watu ndubaru mide giti da ulun indi da daga galulara ki hili zize poga da yu sobala ne ele roka da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wene bali ye potu gwe ya pala gi bula bane no yu sulun indi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mindi runyotene ini ini bida turu baru wena sobalu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande yu reo sing ni potu kudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande yu reo sing ni potu kudong tomdo ne minisi wei jwani ni tumno da la fitu

0: togo wa jama ikaso ikam nya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye potiye tinibibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakba chukua iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwe mkoni ilobe kikba chukua iwe mkoni pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na iso basuni na a be fo so sobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: togo bu foka madere na mi minna bara warandi da na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri torg na be ida mu bindin na runi irin kere ni rund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mu rim nogri mi log tal gi de wala kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin ran de bat san saban santrak plato panan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargan padan nan luma berungun bawana mimina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mimina kab san kani ka pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuni har ko bibir ba kalani be ba bibir na kalan kene be ni san da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kay madi yiko kay ta wule be ibe mini ti tembo na te mingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getem boti togon an kamini si asugo ni de banla me dum nana hatun bebe sana te bin getu yu.

Aha, togwa na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar. Lili mo, sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma na sa kara atan pon. Na grand lomé à temps pour blanc yar ñul ba saga na tia na tula ga bana leke na da ka blatine na do ba ya na tia ni le jo ngam ya bana na tina ñurum go bana kan ya na ma ba jala ma ga terne kan ma ga ka na do ba ka fala ban ka tade ke do na do ba pour ki ñe ko ma sa ke ne traité ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple tuna ti sa tre to go da ko na a pipi ko ngba po a bora ya na

temi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chikape achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chebo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo arwe poni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun ye na ri ndi aralile un ene na kogufu.

Bubuga to go bufoka. Madeira na mi mina bara orandi hida na bara bara harne mundu mundi bambor be bara bagi de kang ragri na gule ragri torg na be ida mu bindi na runi irin kere in irund. Lega matar na bara haruli mundi ibasan to mumrim. Nogri mi log talvira gula kirin anab sabjel kataka kirin aninde bindi na tapatan saban santrat plato pada na martin pada. Redri mi tapat rana kan kargang pada na nun luma berungun. Bawana mimina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numura na aina basanna kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidre bawana mimina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani babe ba bibir na kalan kene bin misal da bana bawana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bamba timina kai madi yiko kai ta wule be ibe mini titin bona timbinguna mundu bana mantu toraba wonna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gun na hatun bebe sana tibin getu you.

0: tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru mesese muto nampa ay ku nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak pagauka ay ku nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kung mata karana wara walana wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister na pa nyalo ala fia aware na wumpatang mata soni wa busu ala fia aware
1: o ngkola adam marwa to go kwa ni taba mo de kei la tu ba ce kenga e ce kenga de ka ka to tani ti ye ka ga me pa de ga do ka jo de tana me ya sa ta de ni na me u ta mo dan de ku ye to mi ya ya kwa mbo cha dan ni ba bo to ta ku tana me ya ku ja ba ke ti ba ti ni di ye ta pi ta ni na ni ka pa ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mo ti ga ye ni ya ga ba pa to ta ja na pa mbo ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to de mo ta ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mo ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta ja ni te ye ku ta ku ti ga ku ti kada ni ye tu tamu yen kuri ye bi se daro wona kwa ye bi ta se da ko tamu be ni kara ko ta an kusi ga kusi da kwata do mo mo da diya ra ko ta mi ya ba to wa wali do ti ya ti tin ga bodi te ni bo yibu kan du wa ti mi ya ga ye ba ke bi ya ka kai na me be ni bodi ga du wa mo ma ta ku na me ya ti ga ni bo ye ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jo da na mi ya ko ba a du wa ra mi ya ga do amara ku mo mo da pan ya do ka da ke da ta mo ka da do me ko ti mi ni si yo wo ni mo ni do pan na de do ka ta
2: Comment s'inscrire à la MU?
3: Pour l'INAM,

0: togo buga togo bufoka madede nal mi minna bada orandi hida na bada bada harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragar dirna wule rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund le gama tar na bada har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talb kira wala kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran tabat san saban santrat plateau panan martin paden reder mi tabat ran an kan kargan paden anan luma berim gun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada gu banda oda hidir bawna mi mina kab san kan ni kab kwa wule wada gu kwa mi kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo haduko bibir ba kalani babe babir bina kalan ken misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay madi yuko kay ta wule be ibe mini ti tambo na tan bingna mundu bana man tu tora ba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asugo ni da kwan la megu dum na na tun be sa na gidi getu
1: aha to gwa na chim ni yul sa ke bang ma ke tina na dubwa ni na nyai ke kan kan ne kan ko kona na sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ngai njam sawo kan jam report bina wi ke pwini na yoti sa yu pwini ni dal kan sanke dapon soko de.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyente kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wolngen tekle hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ko hinil nalara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru messe muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamenya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kung mata karana wara walana wa muto namba ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali ka seta nu api so na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya nu anga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia awara na wempatang batasone wa

to go bufoka madere na mi na bara orni hida na bara bara harne mundi mundi bambor be bad bagi de kang ragdirna wele ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara ar wole mundi ba son to mumrim nogri mi log talbi de gora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin ran de bat san saban central plateau padan martin padan redri mi tabat ran nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga numurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda ora hidir bawna mi minna kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu haruko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan binu san da bana ba wana do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai madi yiko kai ta wule be ibe mi ti tumbo na tumbingu na mundu bana man tu toraba wuna dumi ida be imugu getembo ti to kun an kamini si asugu ni da banla me gudu na hatun be bi sana tumbin getu yu.

asono amehle to no valomi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato.

dobu zama bagal ni somdo buna gana bile ni sobolu wene bali ye botu kwe ya deyun muda nono alwata dalazi zebe temi sobolana le deyun bubu gorom dindi ma nabule da kejila dindi miyekbo hasyara vina gana ketike kutuni nanzangu nguli hiu nubituzu fe deyo tabangu kholu da giti da sokorei kholu da giti da atokbama kholu da giti da ni jivi kholu da giti da dindi mi nalende bo hasyara vina gana ketike kunele nulurungu nguli nituzu fe deyo karo kholu da giti da nilumiteta agitta da alwatun dubar mide giti da ullu ni ndeta da galolara ki hilizi ze boga deyo sobolane ele rokda kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne